olugbọ mi jakejado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 25/06/2026. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidire Market, gba gititun nilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun o e dide nle ile tun ti mo. Gbogbo eyin Sona Church e dide nle ile tun ti mo. Emi Oluwa si mi loju ye. Oni ka se nkan to yato ta se ri. Enikan ni kini nkan o. Oni a se Matthew 7:7. Matthew 7:7. Ba se ngbara ale fun ipade 7:7 special. Ba se ngbara di fun women convention. Emi Oluwa ni inta ba se loni oni opolopo yin o wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 7:7 e dide nle gbogbo le mo gbede gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa ni ilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium ikan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo nibo lo tin gbo mi nibo le tin gbo mi daddy ati mommy mo gbede laaro yi o inta ba se loni oni opolopo yo te bati ta duoti ni ojo 7:7 oni ko mi 7:7 ni o fi waasu o je ki awon eyan o bere nkan meje laaro yi je won o bere agbara ni mo fe fi han won pe ko si nti won bere ti emi Olorun o le se gbogbo eyan omo Olorun ki n to bo sori Facebook ka to di pelu awon agbara aje ati odi aje pepe yo pomo nje li ba mbude di omi te le mu to je pe te ba mu tan te yo e yo to seku enikan ni omi ta le mu seku e jo nitori Olorun mami oye lo bu ki n to ni edo bale inu omi yen la so nta fe si a wa gbe mu e gbe yoku pade mi ni isin lori Facebook eye yen la ba wo ojo Sunday Holy Communion. Eni kan ni woli sa ni se so isoru yira gbogbo awon mama nbo loni e ni je nkan kan laaro yi e ni je nkan kan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo e ma bo nbi pepe e ti gbo mi die lowo eni kan ni omi e gbe de church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokko fi side pelu foto oko yi tabi takobi re eto ba fe eni kan ni e mo da po mo nbo eja jo dobale eja jo kunle ka jo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni ohun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo ni loni o sori repo

e bottle water bayi e gbe si waju mo ti ni dede omi te le mu tan ti o se fun ni. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, fun Messiah. Olorun wa won me bi won se ndunu. Laaro kutukutu ni ojo Thursday. Oni ka biri ninu we Matthew chapter 7 verse 7. Egbon to so, oni biri a o si fi fun yin. So ni to fe biri loni. Gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi oluwa so lati ojo Sunday mo tin kigbe pe ka gbawe oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo e jo e gbawe fun akobi omo yin ta ba awon omo yin ohun olorun ni e awe yen yo si bere ipade adua wa e kan bayen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodun e ba se ngbara di fun women convention be la se se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo boyo feran oko e enikan ni se we ma lati pade lagbara olohun to ba ti di 12 12 la gbade eyin baba baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gba we iwo lo la we awe atadu atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e ra unje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo ton unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi oluwa lo so be oni atola ni emi oluwa fi ni ka se but eni kan ni sa gbawe lola ko sawe lola Friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi Matthew 7:7 odola eni kan ni kini be nu we Matthew 7:7 Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin olorun e lo so be oni wakiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7 verse 7 yen boya lo la ni ma ka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so ni nkan to le bere fun oko re se nu le te ngbe yi osu yin ni so ni nkan to le bere fun akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni iba se iborun e pepe yi opon mo loni o to ba wa se pon ni photo opo e fi phone tanan so be yen oya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon kan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo o baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema to ti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni fi gbogbo enu so awon to nbe mi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbun adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni nisin oni ni an pe ago mejila eni to so be to lo tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si but nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti so ro yi won ti de won ti pe siba siba nigba to di ago meta won la gbogbo gan awon obi ti pe enikan ni o tete denu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile ni wi awon nkan ta danwo loni pepe yo pomo lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere